fay nat lol yeen ñi nga xamne da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek am nañu ay produits yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm. Wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Mbokk yi rafetlu ànd bi ak rajo Benno FM 106.0 ki newoon ci xibaari di Bamba Diop, ñu di ko jaajëfal bu baax a baax. Di nuyu suñu technicien Mamour Fall, di nuyu sama naataango Bamba ak suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun saa su ne si waxtu wi si kàddu askan wi. Ñu si yëkkati ay débat yu am solo, rawatina tey ñuy waxtaane si li nga xam ne mooy jàngoro paludisme. Ñëpp xam nañ ne feebar bu ànd ak nawet bi la, te bëri na si ay cas. Balaa ñoo yaatal ma jox sama naataango Bamba mu nuyoo.
1: Ñu ngi lay fay soxna. Ñu ngi lay fay soxna Awa. Ñu ngi lay fay soxna Awa, di la dalal di ziar bu baax sunu technicien Mamour Fall, di ziar bu ko auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun si rajo Benn FM si waxtu wi kàddu askan wi. Ku si mel ni Baye Mor Ndiaye, Baye Mor Sambu, Kën Sidi Wilane, Kën Sidi Baghdad, Mam Thierno, ki nga xam ne tamit mooy Sin Fallu Thioubou, di siwaar tamit Alhaji Khas, Sali Sarr, Baye Mout Seck ak képp nga xamante ne kay yaa ngi fasal di rëbal di déglu ñu ngi di rajo Benn FM si 106.0. comme ni nga ko waxee rek chaque jour ak thème bi nga xamante ni dañ koy indi, waaye rawatina bu tey bi nga xam ne dañuy wax si wàllum santé jëm si li nga xam ne mooy si burus nawet si nga xamante ni ràññee nañ ko si jamono yii nii. Mu mel ni kër yu bëri nag am na ñoo xamante dinañ fa leen waral ko lu si buru nawet si. Ñu wax tamit nag ni ñuy sensibiliser ba képp koo xam ne rek yëng nga tawat sa yaram wala boog sa doom tawat na, nga gaaw yóbbu ko kër docteur pour mën a jël ay soins yi war si moom. Am na solo loolu soxna Awa.
0: Waaw Bamba, rafetlu nañ kàddu yi bu baax a baax. Di wax comme ni nga ko waxee rek si buru sonal na askan wi bu baax si période nawet bi ñu nekk. Parce que ku ne nawet ne si buru ñoom ñaar ñoo ànd. Mais fagaru liñ naan fagaru moo gën faju. Boo nekkee ne yëng nga ni dara si sa yaram, jugal nga dem ko docteur balaa moo gën a aggravé wu moo gën. Mu mel ni loolu la ñuy waxtaanee tey suñ mbokk auditeurs yi. Ku si am looy sànni rek wote 78 113 21 22 78 113 21 22, muy débat bu am solo boo xam ne moom lañ yëkkati tey bëgg koo waxtaanee mu jëm si wàllu si buru. Ku ne si buru ni nawet ñoo ànd. Te li koy joxe du lenn lu dul ndoxu taw yi nga xam ne ñoo ngi koy bàyyi muy yàgg foofu noonu. Parce que yow moom du jugee feneen fu am lu salté wala genre yooyu noonu Bamba. Mooy loolu foofu la loolu moo mën a jur jàngoro yi. Ñu bàyyi si xel bu baax a baax ku si am looy sànni rek wala 78 113 21 22.
1: Dëgg la soxna Awa, comme ni nga ko waxee rek daanaka si feebaru nawet yi fii nawet bi lay ëpp li muy am. Ndax tamit yow daanaka fu ndox di taa ni nga ko waxee ak foo xam ne day bëri li muy lëndam dëgg. Donc yooyu yëpp day indi ay li nga xamante ni mooy feebar. Boo amut ay moyens nak di tëdd si li nga xam ne moo di moustiquaire, di prévenir sa bopp, daanaka da ngay daal di am si li nga xam ne moo di feebar boobu di pari. Donc yooyu yëpp ñu koy nemmeeku jamono nawet si xale yi, waaye tamit nag si jigéen ñi nga xam ne ñu ngi teewlu diggante doom ñu mu doon lu am solo ñu war koo waxtaanee ak mbokk auditeurs yi. Ñu mën cee wax seen xalaat, waaye tamit sensibiliser ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ba ñu mën a maytandiku yenn yooyu noonu ba mën di teel a dem ci kër docteur bu njëgee lenn seen yaram. Si numéro bi ñuy lañu àndee mooy 78 113 21 22, comme ni nga ko waxee rek 78 113 21 22. Foofu la ñuy àndee yéen képp ku si bëgg a àddu rek wax xalaatam, waaye tamit sensibiliser ñi nga xamante tamit ñoo ñuy déglu dina am solo lool pour ñu mën koo partager ba ñëpp mën cee bàyyi xel. Doon lu am solo soxna Awa, 78 113 21 22, foofu la ñu àndee yéen képp ku si bëgg a indi leer rek wala nga àddu si. Ñu ngi lay xaarandi si boobu li antenne soxna Awa.
0: Bamba, rafetlu naa analyse pertinent yi si def muy lu am solo di nga wax. Parce que si pour am na ñum sonal muy d'une part jigéen ñi nga xam ne dañoo toll diggante wala xale yi. Mu mel ne am na ku nekk si antenne bi. Allo. Maaleykum salaam.
2: Soxna bi ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: Mu ngi delloo ziar bu baax.
2: Di nuyu sëñ Bamba mi ñu bokkal plateau bi.
1: Ñu ngi lay fay bu baax a baax
2: ci yéen. Di nuyu sama doom baay bi nekk ci technicien yi. Xam nga moom Sénégal ñu sant Fall ñoo fi daax sant.
1: Baax na.
2: Di nuyu mbooleem équipe rédaction bu Benno FM rek 106.0. Di nuyu wax plateau bi moom ni ngeen koy doxalee suba teel bi ñu ciy kontaan bu baax a baax. Di nuyu waa Baghdad Day ak waa Daara Mana. Di nuyu Baye Tall Cissé ca Xayra. Di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njabot ki dëkk bi fa lay jëlee ak mboolem koo xam ne jaangi teew rajo bi auditeur auditrice fàtte wuñ kenn. Bu mel ni yéen a ngi waxtaanee lu jëm ci wàllum siburu. Waaw xam nga nag sëñ Bamba. Ak soxna kii xam nga siburu ñu si bari nag ñu seen siburu booy xool ñu si bari moom ñoo ko yóbbu seen bopp. Ndax da nga si gis koo xam ne day topp xew ngir ba njàng rek xew wu mu dégg dem. Te taw yaram dañ koy noppal yeen sa nga tok bam yag nga maam nga jël sa tar sangu ba set noppaliku noppal sa yaram bo amé sam soow wul graaf def ci noppal sa yaram récupérer tok ñaari fan yo xam ci maam bima fen noppal yaram daf da ci bax mais dañ ci gis ko xam ci mom mom day top xew rek rañang su ko defé nak bu doxé ci na bi tangi nak ba effectivement yepp japp ci yaram ñu metti bu hôpital ñu ci bari ñak noppaliku doong mo leen japp mais fi ndo ni boudé goudi boudé mëno tak sanké wala mo tan nga jël sa garab yo wala nga tan ko wala keur di bolé ko di sangu ba set bi waaw salti salti bo gis ci dug nga dindi ko bam set bi waaw bo gisé ñax mo xamni sakandi dum nga dindi ko ndax loolu yépp yoyé dañ ci lax waaw xam na dal di ndoppé ko mom bi da wat ni fébar yu bari wayé rañ ni rek guddé ko ci yow di dox dem dox dem di dox dem do xal heure bi ngay dox heure bi ngay dox yoy yépp lay indi ci yoy dal la ko ni ko ci ko baax yeen aw yaram dal dañ koy noppal yaram mom du mësu waaw dañ koy noppal waaw ñu ngi di sant baax do xal ligé jaxal
0: ñu ngi rafetlu kaddu yi bu baax a baax suñ papa jooju mais na yëkkati na si ay kaddu yu am solo jëmale ko suñ débat bu tey bi mu wax lu am solo tamit yarab moom dañ koy noppal comme ni mu ko waxee rek mais wax na beneen point bu am solo tamit muy set gi dëkkuwaay dafa war a set même si bu nekkee ni dëkkuwaay bi demeewul noonu na set parce que yow moom fu salté am lay jógee wala genre yi comme ni mu ko waxee noonu muy lu am solo tamit lum yëkkati jëmale ko si suñ débat bi suñ papa jooju noonu ñoo ngi rafetlu kaddu yi bu baax.
1: Man ni
0: amna ku ne kaas na
1: dañ koy daal di dem rek
0: allo
1: salaam
0: aleykum salaam
1: man ni réseau bi moy dem comme ni nga ko waxé rek soxna awa señ sidi tamit waxé ko nonu dafa am solo thème bi nga xamanteni mom lañu waxtane tay jëm ci walu fagaru li nga xamanteni moy sibru nawet bi jamono ñaar bi nga xamé mom la nekk likoy faral di indi bokku na ci ñax yi comme ni nga waxé rek fepp bi nga xamanteni day faral di am ay tak tak waye tamit tak fepp nga xamanteni dañ fay néméku li nga xamanteni moy li walu ñak set mu melni amna mbokk bi yeklu dañ koy daal di jëm
3: Salam
0: alaikum.
3: Allo. Seigne Bamba ma ngi lay nuyu la ziar baax waay
1: ñu lay délo ziar gëj la né dégg
3: di jéggulu gëj ke déggante ay fan yi xam nga rek ma xawone gënd boole ko yaam ngi raxam
1: dëgg la dëgg la
3: ci ndokkel waara jëg yépp di jital Serigne Fallou ak sama ndey ñan ak ko ñu ci rek ñu ci di ndokkel bay mool jaay rek vraiment yalla ñu ko yalla fayal vraiment ñi nemi ko mi ñuy lacc yalla ko yalla fayal ñi nga taatu lu am solo xam nga sibur mom nawet mom danaka sibur ci day bari lol rawati na xalé yi ndaw ndax lele xam nga xalé ñu ko mag da nga jël seen tangal ñu def suuf da lay for daal di sax wala ñu am seen sip sumu daal ci suuf ci torom bi ñu daal di for sax kon ñun wajuri ño wara far bo gisé sa doom yaram bi tang soppé ko daw yobul l'hôpital wala district wala centre ba la jégué waye dañuy tok mom la kaf nga sopp bo xam nga dem hôpital pour mu gis lénu xalé bi rek ñu am problème donc vraiment sagante bu mag la ko mu ngon ko te l'hôpital ñun lañ fi nekk mais bu japp ne tour hôpital da ngay dégg rek ñu la né dem yobul ko hôpital wala sopp dañ ko bité ci dal ci toro donc tel tel ko yob ni tel ko def ay gens mo ko lolé nek mom la kaf ko sopp te nak mom ak ci bruno ak ndax ci mooy bi day changé wax yi ni di tawte ndax te mënoo toog ci kër yi sax yu te sama classe yi fi ne boo tawte rek soj léegi am nañu bëri ñoo xam ne loolu si mburee doon yoo des sa yaram kee na dem di fagoru di ci am solo ruq ruqaare mais ñu faru ñu góorgóorlu di pomp ndax léegi am nañoo xam sa bugguñu cuuraay classe mo mbaay moon njaay gi waaye bu ne wutalee pomp rek pomp néeg beeg rudi yeeg ruq ruqaare yeeg yooyu day am solo ñeen waxtaan lu am solo dana di siyaari seen moo taala faa bu baax wax na damoo nan leen bu baax a baax
1: bilaay ñoo la
3: jërë ngeen jëf
0: mo melne cadeau yi rafet na suñu papa joju yëkëti ci ay cadeau yu am solo bamba jëmu de ko suñu sujet bi nga xamne mom lañuy waxtane tay mu jëm ci xalé yi wajuri tamit dañoo wara gestu xalé yi di leen prévenir di leen ñaax ci newet bi parce que xalé mom xamul dara li ñaan xalé momin la xamul dara wajuri ñoo ci wara taxaw di leen wax ni ñi def ak li ñi li di leen sang bañ set di leen xol fi ñuy duggal fi ñuy genn parce que ñom la ci buru bi gën di impacté que mag ñi ñom ak jigen ñi nga xamne wëru ñu comme ni mu ko waxé te tamit bu nekké dem nga ba gis ci sa yaram ay changement wul tok da ngay dem ko docteur ñu xol la parce que lo gën di tok maladie bi lu muy gën di avancer day gën di impacté sa ligne ñu jël ki ci
1: mu melni amna ku yeb lu ñu jël ko agalé débat bi
0: allo
2: salam wa rahmatullah
0: wa alaykum salam
2: tonawa
1: mam charno ñu lay ziar ba
2: ñu ngi lay nuyu di lay ziar
1: bir
2: di nuyu Ahmadou Bamba mi nga fegol
1: ñu ngi lay fay bu baax ba
2: ñu ko nuyu ba diko ziar di wax ne itam yeen ngi waxtane lu am solo defa na ci te muy wër gi yaram muy lo xamé ni nak mënul ñak ci doom adama lu way di yitté wo wala nga koy tal rek defa na da nga wër
1: nag la
2: bu wër mom ci lepp nek ba tax na itam wër defa na itam ki nga xamne mënu ko saytul bopam ki nga xamne mom moy responsabilité mom moko wara saytul ndike ko yi nga xamne itam mom moy di parents yi wala itam moy wajur yi nga xamne itam ñom ñoy yor xalé yi
1: deug la
2: kon nañu gëna vigilant bu baaxa baax te gogorlu bu baaxa baax ci set bi parce que set bi tamit li ci am solo lo l'islam itam dafa wax anna sabatu ni nay imani manam set dafa bok ci li nga xamne mom moy jamm yalla ba tax ni itam bo setul danaka lenn lo xamne ni dang ko meuna def l'islam man ko gëna reconnaître dafa na du nek lo xamne lu wër la kon itam set moy lo xamne itam mënul ñak faaw ñu jëma set baaxa baaxa baax ci kër geeg rukuyek fop bo meuna nek rek nga set wécc donc li nga xamne itam mom lañ ci yok moy kené ñu gor gor lu baaxa baax ci xol li nga xamne moy tata ndox yi kep ko xamne ci kër d'état itam bo meuna am pompe wala itam fete mënu am pompe itam nga jema xol li nga xamne mom moy ray micro yi nga xamne mom moy am ci ndox mi gor gor lu ci bu baaxa baax dal parce que tamit dafa am jangoro yo xamne ni fu tilim rek lañu lakatu rawate ne li nga xamne itam mom moy yoy yi nga xamne mom dafa and ak nawet bi garab yi nga xamne ñoo sax ak ñax yi nga xamne itam dafa sax donc ak mbalit mek raxasit yi nga xamne dañ koy taj leg legi ak rubine yi nga xamne itam da fay xel yow yep da fay jur li nga xamne itam da naka moy ay yo ndax lool lepp yo day ci meuna sukkandiku di ci meuna jur donc di meuna law dal ba tax ni itam dal li ñaan fagaru mo gën faju kon kepp ko xamne itam yegg na ci sa yaram lo xamne su tantena rek demal do yobbu sa bop bala ñu la yobbu da rek olof jaay dafa leguna daw ci ba nga amé ay tank mais xoteku bala nga lakale kon gëna gogol lu bu baaxa baax rek ci lepp lo xamne gis nga ko lo xamne li dul non la rek que téla jégué yi nga xamne ñom lañ fa nekkal donc mom moy hôpital yi ñom nit ñu ubi seen xar kanam la biré accueil yi nga xamne itam mom modi yi nga xamne ñoo wër ñoo di leen tek ci ñu xamne itam du gëbé du xasté du jamanté bo danté laanté biir lé ngir ñi nga xamne itam ñoo atté ngir métier mom kon nañu gëna yërëmaat ñi nga xamne ñoo leen di fekk ci bu baaxa baax xamne itam ki ñew ngir yor medit dañ koy comprendre rek parce que mëna ñew akou tangay mëna ñew nakari dérèb mëna ñew waye yow mi nga xamne yow lay tégg ci yoy amuk dal parce que day dem na dem hôpital jëlé waat fa benen jangoro benen affaire la
1: dëgg la
2: ñi nga xamne itam ñom ñoo yoré tekk bi ñu gëna xacc bi lay askan ñu gëna taxaw waat askan yi parce que ñom it dañ ci wara duggal seen loxo bu baaxa baax ndax ku ci melni hôpital bi nga xamne mo nek boori ñaari pono mom dafa nan nawet bi am nak deul goota ak galankor bu metti metti parce que ndox boko wër bu kep fofay bo dem ci hôpital bi taw nga xous bo xousé ba ak ya nga raxato ci ordre savel donc bo gennaté ci tan taw nga xousat kon nak lolu do xam ni nuru kon li nga xamne ñoo yoro saytu mom li nga xamne moy wër bi yaram askan wi rawaté li nga xamne fa lañu fajo ji fagul len aw yoon wo xamne itam ñu jaar lay doon wu set wécc donc ba jafé yi nga xamne itam mo fay am ci mëna acc ci hôpital bi itam yoy yu man ko dindi bu melni itam nawet bari na lu mu lambol waye itam amna ay galankor waye itam ay njari yu bare bare nga ci parce que defena itam taw lu am solo lo ci am rew wax ma ci ëlëgu rew naka lay mel rek ma wax la sa ndaw rew
4: kon nañu gogor lu wat bu baakha baax rawati ni ki xamne moy police nationale depuis ne gëna gess wat askan ni gëna yokkat dimbal li gëna yatalat hôpital yi gëna leen itam dimbali li ci li nga xamne itam mom moy ay garab ba nga xamne itam ñi loxo seen loxo jitu seen ginaaw dañ leen man di faju waye defena itam am na ño xamne problème bu dépasse daf leen jittel be seen dom sax bu seen yaram mi tangé pour ñu xalaat am lu ñuy dem bay dag ticket sax loolu day def nek ci ñom jafé jafé bu reuy kon yoy yep dafa mata souralé waye itam mata baye xel bu baaxa baax ci li nga xamné moy askan bi kon nak xamna ni ak ziar bokk yi nga xamné ñi woté ak yi nga xamné itam ñi déglu ku ci melni xass bay momu gën nañ ko dégg bu baaxa baax ci ci bilan ak ci di partane sunu bay mon ya itam ñi ngi nuy baax diko ziar itam bay moudi sek ak bamba ndongo seigne saliwu ni ñepp rek ñi nga xamné itam ñi di déglu ak ñi ngi tewlu ñepp rek ñi ni bal ñepp ak xey bal ñepp ak jërëjëf jëf muy lu am solo nak jërëjëf jëf
0: jërëjëf suñu papa jojju non mu yëkëti ay cadeau yu am solo solo di rafetlo cadeau yu bu baaxa baax bamba comme nim ko waxé rek lepp ci set lay demat mu def ay analyse pertinent te ku ne set ne fagaru effectivement parce que nawet bi dafa and ak set ñi nekk ci kër yi dañuy fagaru di jema setal lepp parce que yo mom du génné fu nekk du génné fu set d'agent yoy non
5: machallah
0: lu am solo tamit hôpital yi tamit dañuy def ay campagne de
5: sensibilisation
0: lu am solo parce que amna ñu bari ño xamné xamuñu cause maladie bi xamuñu lan lay indi mu melni amna
5: bokku bi yeglu ñu jël ko do ko agalé débat bi tonaw
4: manam jamono Ablaye Wade ñun bobu ay bonne lañ mais dañu dal ci manam état bi fi nekk dan ci ne ay sank yo xam ci dañu top kër yi dañu top kër yi bind kër yi kenn ku lañu jox la ak sank manam bu ñu diko tak mais légui ci hôpital yi ak famille ñu ci bari di fotuñu le légui sank ñu ci bari dañu fay jël diko jaay wa té loolu dafa baax ci li dimbali njabot ak manam ak bonne dañu la dugg ci kër bu ne kenn ko ñu jox la sax sank tuddé moy tedd tak mais légui hôpital yi bari defatul lool légui sank yi dañ koy jaay képp ko nit moy am sank di ko wër xamné hôpital yi ñom ñoko koy jaay ak pharmacien té ces sank yi fa dañu ko daan jox nit ñi manam bu boy tedd nga tak ñepp nit ñaara kër ñoo ci ñaara ñaara ñabot ñoo ci kër yi kenn ko ñu ci ñëla sax sank boy tedd tak té loolu lépp lu daan wañi ci bru mais légui amu tax sank yi hôpital yi dañ koy jaay pharmacien yi dañ koy jaay waaw bo amul 2000 wala 3000 bi duñ la ko jaay
5: ko ko beuti xawal zone yoyep di yund xawon drop pays te doon pay sax ni koy gaaw yobbu keur docteur ñu mëna jël soin yi nga xamne moy war ci mom pour ñu mëna muccu ci yoy les fièvre donc amna solo comme niñ ko waxé rek danaka newet la te newet ci lay jangoro yi bay di lakku comme tamit niko laj xastank léralé watu bu baax set gi tamit ci am solo xalé yi tamit xalé réré momin la xamul dara parce que jamono newet mu tata yi day bëri té dañuy yor lek des fois mu wad sax ñu jël ko for lek fiñ ci xam dara waye tamit di gëna sensibiliser waye tamit di gëna veiller ci seen protection rek di xol ci liñuy dugg ak lepp lo xamanteni nek ñing koy def comme activité seen yu fo ñu mel leen di chambral seen set ba nga xamanteni yeen yi dañ ci muccu bu baaxa baaxa baax 78 113 21 22 fofu lañuy ande yeen kep ku bëgg addu rek ci thème bi comme niko soxna awé rek waxay rek fofu lañuy ande ak yeen ñuy waxtane santé tay ji mu ñuy def bu muccu ci fièvre nawet bi li nga xamni modi pali ak xalé tamit ni ñi sensibiliser ci fièvre bi nan lañ leen mëna dimbalé ba ñu mëna muccu waye loolu tamit dañuy waxtane ci set ak lepp li nga xamanteni tay waral fièvre bobu non ci nawet bi 78 113 21 22 fofu lañuy ande yeen xamna bu kenn ñewul rek dañuy daali baye ma mor mu joxante ba ci kanam ñu delu ci wat sonawa

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jep ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yemul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaali itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba legui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu incité al azhar ak mbollem wa direction générale bu incité al azhar gep direction bu incité al azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake yi ci ñitul serigne tiernolo ak mbollem ñi nga xamanteni ñokoy jappelé ñoy massé di sante yalla bu baax di sante mbollem wajuru donga yi nga xamanteni ñu leen djébal seeni dom ñu leen di jangal waye sante yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi baren ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 weyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko délé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeul tout tank yi nga xamé ni matagu ñoo duggé l'école ñetti section yépp amna fa mbolém ndaw yi nga xamé ni dem daw at meñu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu incité al azhar ak bu état bi kon mbokk yi incité al azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake ja nek ci touba aliya ci nitul directeur serigne tiernolo ak mbollem ñukoy jappelé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédli seen coloré seen digënté ak mbollem wajuri do nga yépp képp ko fa sa doom doon jàngé wala nga bëgg fa andi sa doom mu jàng ci ren 15 septembre 2026 minimum fonctionné nañu ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door jàng mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé kato alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dañan jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tuuti luma bëgga léral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bo guddil xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bo guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawana ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma yeye nak Touba fekk fi cheikh salihou mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp daara bima ñewé nak la ko samp daara fi ci sam seigne bara khouraja daara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci bir loja amna ño xane xawon na leena yem ndax ni min bind bi nga xam sun borom bi neena ñuko ak ñom sen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu go marché bu bes andiatu seigne daara mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu doxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukki dama bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salihou mbacke ñibi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fallu nekkal seigne touba ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu no wëyelé ko comme na la ko seigne chali waxé ma ana seigne bara nak diko wëyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mu aladji fallu mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel mi ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokk gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu yaa di ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmu né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sabar mbir ma way suma démé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dere dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa ganar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci sa dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewuo angasene len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do law aw juroomi fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina djema sét sey mbir su mako mané safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouredje are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rek na sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jurut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu de walu kayit mu de walu yaram wuy metti mu de walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama na la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yango xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga né code do fa dem code so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye wala ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nek sama mur manam li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teguma ci xaaliss teguma ci Allah dal wax deug yalla teguma ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci def
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmatuñ da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamo fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre ak yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mu wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun borom da def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak set ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxé melni ni la tax ni bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci table bu son bi den nek daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neew gu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bi nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci Maliou momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex Maliou ma la ci wara remplacer da remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galan ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da ngay toxal rawat wa rawanu ci bopam ngay toxal da rawanu ku leela mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dafa jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jé xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xé ci défé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu mu nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxé la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew néma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg fi lool te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yeb bi barka alquran
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jere ngeen jef

0: deug jeex na ku jog taxaw yel bu yalla nga tagok setan ci barke borom magal gi ku jog taxaw mu yel bu yalla nga tagok setan barke borom magal gi
1: tiriñ montaka ak tantu warna
2: bada sadan
1: nit beraola
2: bada sadan
1: sax montaka mi
3: bay montaka mi ay way na fi ak tantu warna
1: waro

0: bolom li ken muru ci tok ma ci len dim taxaw ci ko ñu magal cheikh isa jeng bolom do ga jeex na dim le taxaw ci ko ñu magal cheikh isa
1: ne ko isa de balaga ma ñew fagle gën la ne ko isa de balaga ma ñew fagle gën la

0: Benno FM 106.0.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbokk yi tay moy sunu bindu juroom ñeen fukk ak benn moy 91 ci sunu Irwa'un Nadin min Abi Hubbil Khadim. Serigne Mohamedul Amin Diop dagana mi ñu doon netti Serigne Touba bi ñëwé ndiarém. Netti won na ba ak ci bi nekké ndiarém activité bi am ndiarém ni mu dundaté won jang kali bind kat yi kamil yu bari yi ñu ko doon bindal waaye bi mu akxee foofu nag dafa way ay bayit yoo xam ne day def tawassul di ñaan suñu morom mu may ko ci daraja yi gaa yu baax yooyu yi nga xam ne ñoo ko doon bindal ñoo doon bindal sëriñ bi ginnaaw bi wayee ñooñu mu way ñu doon liggéeyal sëriñ Touba radiallahu anhu ci kërum njaareen gi tey sëriñ Mohamedul Amin Diop dagana day ñëw ak ñun nag ci mujjug dunduk sëriñ bi ci njaareen mujjug dundu sëriñ bi activité bi ñu demee woon lan moo nekkoon quotidien maanaam bu xëyee suma li ñuy def ba ngoon jot wala ba guddi jot moo tax mu ne wabil jumlati fa hayaatu cheikh fi njaareem lam yejtamic fi ma balagana min kutubi tawaarixi wabil jumlati ci tënk daal ci gàttal fa hayaatu cheikh dunduk sëriñ Touba fi njaareem ci njaareem lam yej tamic la bind donte lam taj tamic moo gën a dëppu ak xayaatu man danañ koy jigéenal lam taj tamic mësta daje fii maa ci la nga xam ne balaxanaa jot nanu min kutubi tawaarixi bàyyi koo ci téere histoire yi wala xikaayaati ak nettali yi fi xayaati axadin ci dundu kenn min kum malin masaaixi ci way mati sëriñ si ci sëriñ su mag fi shariati ci shariha wala xaqiqati ak xaqiqa ci gàttal Serigne Touba radiallahu anhu daal ni ñu doon dundee njaareen histoire mësta nettali nit ku baax ku mel noona nit ñu baax ñu weesu woon amu ci kenn koo xam ne nettali nañu wala ñu bind ci téere histoire yi dund gu mel noona moo xam ci wàllu sharia wala ci wàllu xaqiqa illa ma ndare la nga xam ne rek ndare la nga xam ne ixtal la xëtt na min ma ci la nga xam ne kaana nekk na wala boog kaana nekkoon na min wawaifil muluki ci liggéeyu buur ñi di bokk ci warteefi buur yi min iqaamatil xuduudi ci saxal ay gëtal di fataxi suraaxi ci ndog loxob way sàcc yi waraj ne zonaat yi ak jam way njaaloo ñi al muxsiniina ñi di way sengewu wa jal di xeyri muxsiniihim ak duma ñu dul ña sengewu ca ñoom wa taxriibihim ak seenu tumaranteel di loolu la ko warloon mooy di sababi xilaafi qanuni l xukumati te la ko sabab mooy loolu dafa wuute dengal luwaay gouvernement bi foofu kon moom sëriñ bi fiiha ci loolu maadurun ku ñu dogal ngànt la wasiyaru kumalil muluki ak doxiinu way magay buur yi fi fununi siyaasaati ak wala bokk ci fànni politique wal aatiyaati ak ay may fa tabaraka barkeel na allahu yàlla ahsanul xaalixin yàlla mi nga xam ne moo gën a moo dàq bind ci way bind ñu doon rek kenn du bind ku dul yàlla kenn du bind kon nee na sëriñ bi ni mu nekkee woon njaareem ci sharia bi ma tëkk ak xaqiqa histoire mësta nett li dund gu mel noona nee na lu dul loo xam ne nag loolu nekkut woon ci loxoy sëriñ bi te moo di sharia xam nga nit ki kilifa bu fekkee daa bëgg a nekk ci dëkk di dund sharia day bokk ci wartee bi mooy muy attay lislaam yi ni ki koo xam ne dañ ko war a gëtal ñu gëtal ko ni ki ku sàcc bu fekkee sharia xool na ba gis ne dañoo war a ndog sa loxo ne ndog ab loxoom ñi nga xam ne dañoo njaaloo te fekk mas ab sëy mas naa jiitu mas nañoo am soxna wala ñu mas nañu am jëkkër ñooñu ñu jam leen ay xeer ba ñu faat ñi nga xam ne dañoo njaaloo te ab sëy mas na jiitu dañuy njaal fekk na mosuñoo dugg ci néegu fay ñu duma leen téeméer yar duma leen juróom ñetti fukki yar wala boog téeméer yar xakay duma leen téeméer yar ba noppi tumuranke leen génn nañ ci dëkk bi yóbbu leen ci beneen dëkk ngir ñu tumuranke bu fekkee góor ñi la nee na loola buur yi day mel nañ ñoo ko waroon a def ndax ñoom ñoo yilifoon sëñ Touba moom yilifutoon mënutoon a doxal benn atte te buur yi ñoom mënuñu woon a def loolu ndax lan ndax luwaay yi ñu doon tëral dafa wuuteeg luwaay islaam yi kon nag suñ Touba loolu moom kuñ ci doogal ngànt la lim man ci sharia li nekk ci loxoom ci luñ mën a doxal sharia ak xaqiqa moom mi ngi koy def amma lo xamne walu atté la lolou mom faawu ci yirif nga xamne moy doxal doole koku mo meuna seural ay atté kon lolou nekul ci loxay serigne bi kon lolou boori ñoko warana def te boori nak luway ñu don doxal day luway gouvernement bi luway tabab bi naka non da len boori doxali ñu don doxal ci walu politique ku and ak ñom ñi dala jox ay neexal lolou it xam nga du meuna and ak atté bi yalla sa borom subhanahu wa ta'ala kon serigne bi mom lolou yonam nekku ci munu ci won dara wala fa le kafurat bari wonna alayhi ci serigne bi al jamaatu mbolo ya fi ndiarim hatta mana'tu batereko minel mururi ci rombu lin nafi ñen nit ñi min ghayri ha'ilin fi lul abara fa alja'tu mul obligé ko mu lor loko ila insha'i kuwan ifas ay sanetar min kulli babin ci bepp buntu fi kulli nawahid darikim walem walli serigne bi hayth isa jalasa ci fo xamene bu toge wa fataha mu dadi ubbi ku watan ben fenetar yata makkanu day jappali saxtani ñaari jëm min al aqrabin ci way jegeña isa ta nahya buñu sore ta makkanu mu dadi jappani wat saxtani ñeneen ñaar ay dal batay suma tazalika top non la kay doxale min al sabahi la tambale ci suba ga ila zawali ba ca zawal da jant bi nek ci digg asaman ci ghaliban ci la ëpp suma min al asri top mu tambal wat ca gamal ka kusan ila al maghrib ba tini summa ghalibul layl top la upp ci guddiga neena sen bi lum nekke ñaare mbolo da ko sonalon lol da ko bari won ay mbolo mbolo yi demon na ba sen bi mënta dox ni ludul dañ ko defal baras bo xamne nit ñi luñ ko mëna laal mënta dox ci bir nit ñi ndax mbolo mu bari lolou taxon na dañu muju wutul ko ay fenetar yo xamne bu nekke ci bir day ubbi ab fenetar ñaari nit ñew ngare bu toge ñaari dañuy ñew siyar wax seen soxla mu ñaanal leen buñ ande ñeneen ñaar doga ñew danaka neena non lay def li tambale ci suba gi ba ci mboy tisbar naka non ginnaw ta xar ba ci nit da koy defat guddi gi lu upp ci guddi gi day togat nit ñew di ñew rek xam nga mboro mi bari won na lol wa rubbama yatakhallaluhu leg leg mu digele ko leela mu xettu ko bil khuruj ci genn ila kitabati khafidatin jimti bind ak khafida aw al khuruj wala jinn ta ila bab an nisaa jimti bund jigeni al wafidat ni dooy dik wali masali al iyal ak yitey njabot summa ifahtaja top dem aja wona mom serigne bi lil iqra' niel jangale naha musharil al jamaa al jami'a al jami'a mboroma al jami'a yepp rek ala al bab wala buntu ba qalilan tuti wa naqatu ونقط مطعم في الأرض تسوف للتعليم غير جانجل الشرعي كي يكون شريحا والحقيقي كي يكون حقيقا بالقرآن في القرآن والحديث الحديث والحكم أي حكم ومسائل الفقه أي مسائل الفقه نحن نكثر بي رضي الله عنه جتائب وبي مراتوك ليك ليك دانا جوكش جتائب لأن دانا باي جتائب نجر لهم جيمن قولي والوك جيجينيا والوك جيجينيا jigen ñi ñu diko ziar wala bok jigen ñi nga xam na yo dëkk ci kër gi ak doon bayyi xel walu njabot gi di bayyi xel leg leg walu njabot gi lele mu genn dem bind ak qasida da di ñëwaat manam dal jotaay yoy mu raam tok nekkul na daraam tok rek lele mu toga jotaay bi lele am na lu ko yaax la ko yaax moy bu fekke dafa am soxla wara genn bind ak qasida wala wara seet ñi jigen ñi wala mbiri kër gi day bok ci ak mat moy bul top walu yalla rek bam yakal la walu aduna di jamu yalla ba telo sax jabo lola ak man ci tay man na ci juddou serigne yalla da ko don ko defon ak man bu nekké ci walu yalla da nan walu yalla rek lay nek waye nak bu ñewé ci walu kër gi xamunte kër gi xol jigeen ñi xol jabo ñi xol lenn lu ci nekk da koy topato li ñu di ko dina lolo tax leg leg jotaay mu tok mu yaag mu jokk ngir topato ci yoy bu dene ba bëgg jàngale nag day wax mbooloo mi ñu am mu tàmbalee ci jàngale ci tomb tombam yu am solo yooya ci tomb ci suuf léeg-léeg muy jàngale sharia léeg-léeg muy jàngale xaqiqa tomb yooyu li muy nekk nekk ay tomb mën na cee jàngale alquran di ci jàngale hadith léeg-léeg mu di ci jàngale ay xikam ngan téere ya koy dund xeetu tomb yéemu yooyu ni mu koy waxe ak ni muy gàtte léeg-léeg mu jàngale ay masalay fiq lépp la ci def wa rubama ينحرف أمانة مجنغ إلى استقراء القصائد ngir jangulu ay khafida fatan shidu tay sabd al hufaw way mokalnya khiyaman mbir mu ñi way taxaw aw fil kitab wala sax ci tere ba qira'atan ci jang bi nafaran ci xol waye bi afwatin ci ay kaddu mop ribatin wi aji deglo yi aji sigerelo fi sanay ci tagga anam lahi ci allah ta'ala kawena wa rasulih ad yaram tabala khairu lenen bokku ci wal at'imatu nyamya nak wal ashrabatu annaliya tajri day wandelu rek tolal majlisi yirub jotay bi fama sha'a lu sop al insanu lit mu dar koy def mu lek ci nan dinan mo xam mbirum dine la aw dunyan wala mbirum aduna tere bi day bari ay ba yu xawa doy war nena lek lek serigne bi bu jangale bam yag lele day wulbeutiku nak daali sakku ñu jangal ko khafida wala amna ñu mokkolon ay khafida yo xamne lolu rek mo nekkon seen liggey ñom buñ ko xol dañuy taxaw tambale sax du jang khafida bu len neexet man nañu xol ci téré bi di jang mo neex mo xana boko deglo neexay gi jegg na dayo wala jullu ci moppari ba jang mo xamne boko deglo sa xol day feex waye khafida lepp ka tagg yalla yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam da rek dañuy boole ne defar ay ñam yu am solo ak ay naanu yo xamne diiruk jang ni nga daw ñam yi ak naane day wër mbolom rek de nga kum neex daldi jël xewlu barkeru kon mu dal ko xamne walu xewlu aduna gi rek moko neex ma nga fa ko xamne nak khafida yi ma sha Allah tan gi ne tan yalla ak maana yi nek ci bir moko neex mu jël batay wa mana'athu mbolom e tere won nañ ko aydan batay ni ngal khuruji ci gën ila al masjid jëm ca jakka ja hatta ihtaja bamu aja wa ila ra'il masjid jëm ci yekki jakka ja ila qurbi bayti sukunahu jëm ci fu jégué de nga kër ga mu dëkke li am na ngir nako mo sëriñ bi kaana nekkon na la yatakhallafu du wuti anil jama'ati wal ismaru fil masjid ci jakk la laylan du guddi wala naharan du bëcëk la harran du ci aw tangor wala badam du ci am fenn la saxon du ci ak wuri moy asaman di sadik wala ghayman du ci ak xin asaman ci am xin neena batay mboro ni bari won nañ bari go xamne demon nañ ba yakal ko sax ngir mu genn dem jakka ji julli rek xawon nako te ba mujju mu bëgg tuxal jakka ji andi ko fi dina jégué ci kanti ndax serigne bi mom du julli fu du ci jakka ji ca mboro ma guddé ak bëcëk la ci yamalé mo xam dafa tang mo xam dafa sedd mo xam asaman ci dafa xiin wala moy ngelaw wala bok asaman ci dafa sedd wa taraka mu bayyi lin nati ñeem nit ñi fariqum seenu yoon fi daari fi kër ga ila al masjid jinta jaka ja wa taxata mu daali jël nak li nati ñal bopam fariqan aw yoon khaasan special yoonu bopam ila mihrabihi ba ca mihrabam ba moy famay taxaw di jité fala yarawno duñ ko gis ñoom nit ñi illa isa waqafa ndare bu taxawé ci mihrab ci mihrab wa fataha mu daali ubbi al baba buntu ba illa shubaka bam def jiri ba wala baras ba arqiqa bay aji sew alli ba nga xamne la yamnahu du tere minat sama ko ni ci jappani min ru'yati shakhsihi ci gis jëmum ja fi jumlati salati ci mbolam julli yep nak wa yasuddu man tej al bab buntu ba isa atamma bu matale as salata julli ga wa yubkhihi dana ko defalit mahduhan muy luñu ubbi li iqra'i ngir jangale ni jangale ni lu am solo la day melne image la lay jox ngay gi serigne bi nim doon dundé quotidienam quotidien bi mu fayu suma bangwa neena nit ñi bari giñ bari won ba ngir genn dem jakka ja xaw ko te demon na ba nga xamé né serigne bi da bayyi nit ñi légui seenu yoon muut wéral yoonu bopam yoon wo xamné dañ ko ko wutal dañ la mëna genn ci kër gi dem ba ca jakka ja ta da naka duñ ko gis ludul bu deme ba ag fam wara taxaw di julle mom dañ koy gis bu agge fo wara lay uddu buntu bi nit ñi man ko gis li gis jëmum waye amna baras bo xam buñ ko defalon bo xam duñ mëna agge ca mom kon bu xasse ba duggu ba taxaw ci mihrab bi dañ koy mëna gis ndax day ubbi buntu bi daari bayyi nak buntu bi nga xamne giriyat la ñu man di gis jëmum bi isaan wala li fek muy julli ba julli gi yeex dañ koy mëna gis bu julle bo nopi dañu daali tejjar buntu bi ludul nak ne da bëgg jàngale ko reñu ubbi buntu ba nak ngir mu jàngale radiyallahu anhu wa mana'athu batay mboro mi téré won nako aydan batay ni al khuruj ci gene li tamashi ngir loxonto ci turu ci ndend ya ma anna al insan andak naka doomu adama mufarun kuñu obligé la ko soxla wala li zalika ñen loli hatta taaja bamu ajo ila barbi shubatin jëm ci tek lu melne ab giriyat raqitan bi aji saw ba'irin bi aji farih ma min ha'it ad dar ka lu wër kër gi sakke ñu wara seng yare baynahu digantem wa bayna al ha'it ad digantem sakke wala niiba tariqun nek na ci digante ba tariqul aw yon ala wuthi arba'ati azru'in siyat wa ibn tolok ñenti xata yamsi lay dox fi ji mom ifhtaja bu aju wa litamashi ngir doxal sabahan suba aw masa'an wala ngon aw laylan wala guddi neena ku na xamne na doomu adama ab togay bu yag ndokoy lox ci walu wëru yaram kon dana aju wo mu genn li talal ay tankam di doxon way señ bi mënu son lol de ndax mboro mu bari da muju ni defal ko lu mel ab giriyat tawtu lak ba tawtu sakker ba da nga dem ba fofu ni defal ko ben giriyat bo xamne dafa nek lu mel ab qurwan ab qurwan nga xamne bu beugé doxantou day dem fofu denga digënté nir bi ak giriyat bi ngi ko def maras bi ngi ko defal muy doxantou fofu ngir nit ñi bari nañ bari bo xamne non rek la mëna def jëm doxantou su ko defé nak muy doxantou ja fofu bu fekké dafa soxla wo doxantou lélé ci suba gi lélé ngon lélé guddi waye nit ñi duñ ko ci baye dé xara da ngay gis annaka nit ñi hawluhu ñu nek ci wétam dé jigéwuñ ko waye ñi ngi nekk ci ginnaw sakkat li wala ci ginnaw baara bi comme ni ngi koy gis lu téré dañ koy top dara da ngay gis annaka nit ñi hawluhu ci walam da wara ashubbaati ci ginnaw baara bi yam so nañuy dox bi ma ci jar loxam waye xifuna tay taxaw bi wuqufi ci taxawam aynama tawajjaha fu meuna jullu rek wa rubbama yaqifu bari hana mu taxaw mom serin bi fa yadkhulu tamay taflil lahum yelil isar atam ne matal na jang ma wala ñaan nga aw yuallimuhu wala sax mu leen xamal mas'alatan len mas'ala wala khira'atu tam jangam nak jeheran te kaw lay doon leena nit ñi tamit doon de serin bi wutal lañu aw yoon wu mëna doxon to digënte mir bi ak len baras nit ñi dañ koy top bu doxé ñuy dox and ak mom bu taxé ñu taxaw leg leg serin bi jang dara taflilen ñu raayo lele nit mu taxaw wax len ben masala wala bok mu jajj len ci walu yalla mom du perte temps limi jang lepp nak ci xaw la koy jang hadali kulluhu lepp dal siyasatun ab strategy la politique la rek aw doxalin la minhu baye ko ci mom lihtiyaji ngir seru aja wo ñom nit ñi ilee jëm ci serigne bi istifada ngir xakko jarñu wastirsala ak ngir xakko gindi ko ci mom wahtiyajuhu ak aja wo serigne bi ilee jëm ci nit ñi ifadatan ngir jariñ len wa irsadan ak ngir jubal len wa isalam yudabbir bu fekkene teurulut li salaka ñel lolé teurulut ben pala azawhu kon dañ cey lox dil wuqu'i alayhi sallam ci xawm neena bo gisé ni lepp ñukay def diko wutal ay baras dañu xamné sëriñ bi mëntu ñak nit ñi mënuñu ko ñak ndax nit ñi dañu soxla wo sëriñ bi ngir li barkelu ci mom ak ngir di sakko jariñ ci mom ak ngir xel ni gindi len serigne bi tamit dafa soxla nit ñi ndax lan dafa am mission bu lay dox te ci nit ñi la mëna liggéeyal yalla kon mom day jariñ nit ñi di len gindi di len tek ci aw yoon comme lool mënta nek te nit ñi bari nañ bari go xamné buñ ko organiser wat ñi daanu ci kaw mo tax ñu organiser loola waaw ci demba xawa nuro tay na tay la rek ci comité wala serigne touba non lay mel buy julli je ci jumaaje bala genn kenn xamut tabarakallah malgré discussion yi jël ngir bañ ma lor ko ñene kon buñ defut lolu dañu daanu ci kawam wa qad shahadna ñun tax gis nañ fekk nañ jaarika lolé lolu mat la am borom ma sañu bu xanté ba dal ci kawam wa qad shahadna gis nañu jaarika lolé had ad maw nakkal nañu maratan benn bis benn yoon usbu'an abbaram min rijmi ci tankam ba aysan wa kharahu tanu dagna alahu dalna ba xintan ngir xol rek ala tabaruki ci barkelu bi masasati zatihi ilal ci mom seigne mohammed amin do dagna neena lol tax mom amon na fekk nañ ben bis bo xamne nit ñi dal nañ ci kawam ba ab baramam nak ñu dag aw dalna subhanallah lepp ngir xol rek day sax lakin waye nit ñi duñ ko djublo lor waye li am moy yenn dafa ko day pousse hasaki hasake deena وهكذا كل مومن داري فوس هذا شيء مانام مbolo buñuy buxante lool la nekul ne kenn moy djublo bu xenn waye mbolo ma te ginnaw dañuy pouss ñe nek ci ginnaw dal pouss ñe nek ci kanam ñe nek ci kanam dal ci dal ci kaw xoka kon non lañu hatta yaqa'u baydanu alayhi ci kaw bañuy daanu alayhi ci kaw min khayr qasdil iza yati ci lud nak djublu lor ko ci bari fa yata azab muy loru bisalati ci lolé li enno ngir rek mom serigne bi taxsun jëm la won nahifun bi aji xew bind daiful binati muy aji doye di ab tarax moy tarafinu bind ko yalla binde waye nak xaw yu ko aji deugar la fi llahi ci yalla la yamallu du yaqat wala yadru tadu yaqatam neena nit ñi dañuy buxante ci bus ci bux ci bokke ñu daanu ci xawm sa fekk na ñoom jublu wuñ ko lor jublu wuñ ko lor su ko xene lor mom da ci lor ndax xam nga serigne bi ab bindam ba ci bo xale fatali bindu bu tuuti la yoron ba nopi boole ci nak ñi ko yalla bindé tabaxé ni dimbu ci tamit nekkuton bo ko am carton ci dimbu waye nak ci wallo yalla nak doole ci ko yalla defalon ñu tuddé puissance intérieure delu doole ci kay doole biir ci nak ñena lool mom amon nako lool du tayel du joxti bu ngeen andé yow mi am carton bu ngeen andé wala ngeen defono dara yaay fon waye mom mom du sonna insan nonu nak ci la serigne bi nekké banen delo ci boromam lolu moy nek sunu bind bi di ñew lolu yalla defal di ko top ayu serigne bi ak ñaanu nak mom
2: bismillahir rahmanir rahim tay moy sunu bindu juroom ñeen fukk ak yar moy 92 ci sunu irwa'un nadim min azbi hubbil qadim ak muhammadul amin jox dagana don nañu leral mujjuk dundu serigne bi ni mu melone jaarem ak ni ko nit ñi daan topé xam ko tay nak mu ñi jangal nit bi serigne bi radiyallahu anhu nit bi ci boromum subhanahu wa ta'ala mo tax neena serigne bi melokan wo ñu la jangal non la melone nit di buxante di dal ci kawm mu ñak ar jot lol إلى أن أتاه بكر مكي ديك الأمر الله ميرم يالا ليلو موي بكر مو ген ادنا مام سيرن بي رحمات ربي عليه ورضي عنه ونفعنا بي نفعنا الله ببركاته سيرن بي نون لا نيكي سي نجارم با ميرم يالا ديكلكو مو دادي ديل وات سي بروم سبحانه وتعالى loolu nga xamne dal na yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ngeen gi mindeef moy kep ko dund rek bis dana ñoo nga delwat ci sa borom subhanahu wa ta'ala mu genni adna wa ayyanu ngir adi ragnetle li jihadihi ngir ak wajalam muridayhi ya li talibem ya ta modi muhammad dabna abdurrahman at-tandaqi ku wax muhammad ibn abd alrahman at-tandaqi al-mutawaffa nga xamne sax dafa muju faatu baadu ci ginnaw ba bi serigne bi faatu fi shawwal 'aami ba'sasin ci wéru kori ci atum jooni ak yetti téner ak juroom yar fuk ak yar na du sore 52 53 rahmatullahi yarmani yalla 'alayhi yalla nek ci mom fi abd alrahman mom yi akkan wa akhahu ak mbokam ma katib al-huruf to moy ci bind arafi muhammad al-amin jog dagana sen muhammad al-amin jog dagana bi serigne bi delo ci boromam neena dañu tan ñaar ci ay talibem yuko jégué won lol ño wajal serigne bi moy muhammad ibn abdurrahman at-tandaqi ak sen muhammad al-amin jog dagana ni way téré bi ko jégué won serigne bi la ko amone ak xejgi la islam neena ko ci lol nak فحمل نلاد يوب سرين بي ليلة الأربعاء قدك الأربع من موضعه جلك جبارة بمبا في سيارة جابوتو إلى طوبة جنك طوبة ندفك بحيل كي تخي أخفيت موخم لديك نب عن الناس والسنين قدك الأربع جلك جارم يوب طوبة دفك جبارة وطا وعلم يتخبات تكسيسا بوخم من نيني بينكم أنا خم نيني من ملون جسرين بي
1: lolou buñ ko yegoon bu baax def système fexé ba laq ko sax ba genné ko jaara fa ca ginnaw yobbu ko Touba ta nit ñi yeguñu ko wa zahabat janna li tashyi'ihi ngir gungé ko mom sëriñ bi khamsatun jurum yar'atuhum dana len jité ayya ummuhum dana len jité ba légui rek waladuhu doom ja ash-shaykh muhammad al-basir neena bi sëriñ bi dem nak jurum ño and ak mom dika gungé ji kelen jité moy sëriñ muhammad al-basir mbacké radiyallahu anhu wa arsala yabal na mom sëriñ muhammad al-basir ila aqihi jëm ci mbokam ma as-sayyid muhammad al-fadil moy sëriñ fallu khalifatina maysunu khalifa al-qa'id kay aji jité al-ana légui idraka joje jamono huwa mom ta fek mom idraka fek jamono joje huwa mom sëriñ fallu fi badiyatihi man ci alba qurba Touba fa jega Touba xeyna muy ndindi sëriñ basiru da dal tambali nak di yonne ñiko wara yek mu yegal len ko ñu wara fekke rabbi neena sëriñ muhammadul fadil bobu mu nekk ca

julle yone ci magi mourid yi nekkon Touba ñun ñepp ñu daal di dajé jamono joju tabarakallah jamono bi ñi way téré bi señ fallu da nekkon khalifa mo tax man khalifatina al qa'id al am fattabaha mulaa di dajalo haulaa'i gaayi wa kibaru ahadihim ak way magi seeni talibe fi aqfari muddatin ci biir bu gàtt xata canaxa ba dajalo minhum ci ñoom naxwu samaniyatin wa ishrina lu tolloog ñaar fukk ak juróom yett 28 fa sallaa mu daal di jullee alayhi ci sëriñ bi alcheikhu Mbacke Mbousso mooy sëriñ Mbacke Mbousso bi haulaay ànd ak yii gaay kullu dalika loolu lépp laal bi xufiyatin ci ak nëbbatu la min al aamadi ci mbooroo mi xawfa fitnatihim ngir ragal ak seen fitna nee na su ko defee ñii sëriñ Basirou yëgal ko yëgal leen boole kilifa yi nekkoon Touba ñoom ñëpp ñu daal di dajaloo am na ci ñoo xam ne dañoo ànd ak seen i magi taalibe ñëw ba lu tolloog ñaar fukki nit ak juróom ñett fekke woon nañ waajaay ba bi ñëwee sëriñ Mbacke Mbousso moo ko taxawu moo ko jullee ànd ak mbokk yu baax yi lii lépp daal ci làqatu lañ doon def rek ngir ragal fitna judd nga xam nga sëriñ Touba nim meloon buñ ko yëgoon yaakaar naa lii lépp ñu doon def dana yàqu te sëriñ bi yàlla da ko defal sutura ci dund defal ko sutura ci ginnaaw bi fi jógee wa farabu ñu noppi min amrihi ca mbiram ma xablan sidaai lfajri njëkk xaru fajar xata jaxlu ba ñu def alayhi ci moom baytan mu nekk ci néeg yux da ko boo xam dañ koy tëj wa yux saxu te def ko ubbi sëñ mouhamadul amin Diop daaga nag ñi ko fekke woon nee na waajal nañ ko ba jébbal ko boroomam subhanahu wa taala laata fajar di jot te gis nga guddi àllarba la fa jóge woon kon ci guddi gi ñëw na fi ñu yëgal ko mbokk yi ñu dajaloo def ko ci ak secret loolu xam nga tawfiira suñ borom la laata fajar gi jot boo fekk la ñu noppi ba defal ko am néeg boo xam ne am na bunt buy tëj ak a tijjiib man na dana am tuuti sécurité ngir nit ñi falamma alima ba mu yéegee am naa su nit ñi baada subaxi ginnaaw suba sa xaamat dafa taxal xiyaamatum seen yowma xiyaam fala tasal bu laaj nag xanil aqaawiil walis wax yi doon wax wala afaaiil ak jëf ya kullu dalika loolu lépp wal xalifatul xalifa ba al mustapha muy sëñ mohamad mustapha si njaare ma nga woon njaareen yuallimu di xamal annaasa nit ñi li xew wa yusabituhum mu leen ni saxloo mu leen ni muñloo di leen dëgërloo nee na bi ñu xëyee suba ba nit ñi xam ne sëñ Touba nekkatu fi ci jamono nee na dafa meloon ne adduna bu tukki ci ñoom wax yi ñu daan wax waxi saalis yi ñu doon wax ak jëf yi ñu doon def nee na loolu moom bu laaj mu mel ndax tiis na lool sëñ mohamadul mustapha nag yàlla may koog dal lool lii lépp moom bokkutoon ci ñi ànd ak sëñ Touba ñëw Touba day def ñu bëri loolu lañ yaakaar waaye loolu amut moom dafa toog njaareen di dalal nit ñi wax dëgg di leen yëgal xoy-xoy bi ginnaaw bi mu jàllee ak it nag nekkee sax nafa sëñ Touba nekkee woon rek mel ne dara xewut ba lépp daay bokk ci fexe ni ñu jëf fexe ba yóbbu sëriñ ñi ci jàmm ak salaam ndax xam nga nit ñi mën nañoo wax ne ah sëñ bi de bu fi jógoon sëñ Modou Moustapha nii kon du fi nekk kon ak nii mu toog waaye daa toog la sëñ bi daan def lépp mu toog ndeysaan di wettali nit ñi bañ defee ne dara xewut falam naa faragu ba ñu noppee min amrihi ca mbiram ma wala boog falam naa farag naa ba ñu noppee ndax moom ci la bokk moo tam andi nuunu mbooloo woogu wa xaraju te ñu génn wala boog wa xaraji naa te ñu génn falam naa farag naa ba ñu noppee min amrihi ca mbiram ma wa xaraji naa ñu génn min awali baabin ci bunt bi njëkk laqitu laa dajeeg baada asxaabina kenn ci sunu mbokki taalibe yi woofu wata moom kat lam maa yaxlam xamagut bil waaqiati ji xew-xew bi waxaale lii mu ne ma inni naka man ra'aytu ka gis naa la albaarixata biig sa nin fil manaami ci ay nelaw fa xultu làkka ma ne la ay na seyx waaw sëñ mouhamadu lamin ana sëriñ bi fu nekk fa talaw ta nga daa di jàng aaya wa ma mouhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusula al aaya mooy yonente bi sal allahu alayhi wa sallam de bu faatoo tamit ne ngeen xam ne wa ma mouhamadun mouhamad mii du dara illa rasulun lu dul ab yonent xad xalat boo xam ne jiitu woon na ko min xad lii seen njëkkam arusulu yonante kon bu faatoo tamit moo xam daa faatu noonu naturellement wala boog ñu rey ko loolu du kii man du yàlla moo xam dafay sax ndaw la rek loo xam ne ay ndaw jiitu woon nañ ko day faatu ne ñooña faatu woon loolu bu mu leen def nee na bi ma la laajee dag maa aay bu nga ma jàngal faxultu lu fa ma ne waaji al amru mbir mi de kama ra'ayta mooy ni nga gisee ni nga ko génte la amee fa du xol dugal nga xool falamaa daxala mu daal di dugg ci barab bi ñu def sëñ bi aayana mu daal di jàkkaarloo xew-xew ba

Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw jox

ay jafé-jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé-jafé lool lepp wa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé-jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm. Wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm. Yalla.